Dito na mo rin rin may refer may tinan boy na may ron de the morning nga po ngayon okay as tapi mo wala kina pano kung po ro chao isua kada boy isua sa nakaneng nga kana ano pa tayo to na nagyara na may wakin sa nawakin ako may ra wo tayo rin sa nawakin may ra round ng